0: ubera ne mu wurukanya tuwe kome ubera no no te wo penya tuwe tuwe kumu magne ngo atuwa ugamu ni tuwa na maga ni ngura uchoro kora opo kugira piyara ni ya gata eka ngeta sher kero de chele pami uya kain eno gamu kiri ni manu shangu yoturin ilete jangu karo kobi putia shangu ni kobi ubera no no te wo penya tuwe tuwe kumu magne ngo atuwa ugamu ni tuwa na maga ni ngura uchoro kora opo kugira piyara ni ya gata eka ngeta sher kero de chele pami uya kain eno gamu kiri ni manu shangu yoturin Neno. Ah. Nyoy nena riyo wari yo diogloni. Nyoy nena riyo nyono wa diogloni. Tuwe numia do wari yo diogo. Tuwe numia do wari yo diogloni. Awo no kom dao na jo ka omera. Aye lo kom dao na jo ke omera. Imom dai wek dao na jo ke omera. Imom dai wek ashega jo ke omera. Ah, a chode, kode wore te do kiti kouge ni changu yote. Aya, uteo ngure, uteo kumniri achiri achabe, uteo kore, uteo daniri achiri achabe, utuni piere, ujungu dok tiki kome ubalo, a chua daga neno, chua daga te kumi inba, ka ini dok te, iteo kumi dok kiri ngure ngure, umie kobo, ngundo tiye na boba ngopa, chua daga te chori, ah, ene te chegwe. Neno, ijumba uone, wangu jida mwajone. Inyoyne nari ya nyono wa diogloni. Inyoyne nari ya wari ya diogloni. Ituwe inumia da nyono wa diogo. Ituwe inumia kwa wari ya diogloni. Ayelo komdago na joko kamera. Awono komdago na joko mera. Imumdai wek dago na joko mera. Imumdai wek achega joko mera. Wari wari ya. Uteo ngure, uteo komniri achiri achabere. Uteo kore, uteo komniri achiri achabere. Utuni piere, ujungu dao tiki kome kupalo. Achua daga neno, achua daga te kubi inba. Kaji ni dao te, iteo kubi dao kiri ngure ngure. Umie kobo, unudo tie na boba mpa. Achua daga...
1: E.T. Winyo, O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa kwa kwa.
3: Mimimar me pacho.
1: E.T. Winyo, O Radio.

koi ko baba ma jata runo ba ngo tubu ki u koi ko ba jata ni ming ne no dog me ni tubu ya kuno ba mi bungir pe chule dang ha ko beteri ina da ti me no dog ram jata ni ko biye

Long that don't feel part of Bible, Johnny. Nana ka puro mo ko wen wen na cha ka nije ture yo. Ha. Amane. Kuri di mo na wo manya mi yo. Ane no nyaka moro. Ni pa pero di ni ma ka wu ko ngin ngata nyomo.

ngay nga má được phụ nhuận với cô bé con. Tama ko ni ra me abi ko nyu wa ya nim pingo jokere pe aparo amani enti me nyomo chono ni mi jokere wunyu ko pete ni aye oero ora ni ra ko sho ni u mara wu no ko ngi ta nyomo ko wa o chunye do ka ne no kubiye Matianda do yo yiri buyu montem ko miyo tam munu ke no lo anyira mara do bi ni leske kuna pe par mi atoma ni ori ngo ke ni ko awu ma ya no ge ye le shuba ha toro ti do nge mar ngere he kuye ana u ma ya ara nu yo na ti chura me mar ugo shure le muno de ko bai kwezon Ora me quizo no formula na tiringo. O kuni wan jibi kultuan mata blai baba pi. Wizi zizi kultu jeramut kama maranywar ko bi wori pelora.

0: Kuy wéré yo ko ba duru ko ba bol. Ñu koy no ko na te wuñu ko. Ko mi la may kuy do no ko.
1: Ana wu ma ya ci ana lu jo la ti shura me ma. Ko shura le mu no te ko bu bay kuy jo ma.
0: Ko ni nga.
1: Ko ni wan ji bi ji kultu wan ma ta fly ba babi wi ji ji ji kultu dir mut kama ma ra nyar ku bi wori pe lora yi ga ne ti ru chwe abo lan che yo ni re ki nu mar ko ru ryo mar ko mi ki me ra te ko me me nyare ma
0: me ko ko ba bor ga ga ti ra la ba
1: arre pa ka.

0: Dini mara me ko ni cho nyu me cho ni wona ni war ga to ko mi ro ne ko dini me jo ko du ko wonu bon mun ni wona bare cho bi ni da o chan we ro ko ken ken yo me lo ri ba tim kare
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. E.T. Winnyo. Old radio. Piyum yekere werkwaro.
2: Mar me pacho.
1: E.T. Winnyo. Old radio.

gino mo kati tung chi mister wang mai yenyo kore an ni mo achiel an dok adi chunyo we an lim pa wara petwer lale ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer lale ro an achiel wot pa o malaba ikar mo kuno mister an no kuno jan ha An nan mon weng bok chele biye jinja chia berke tam ni kwak miyana bo iti ikin ge kono. Eto mon cha wang wini gen doma doma man tugi liye chwina Teng. Gena da ti ma yene. Ana chwina music mo ma gwa kona pa kerke nying miyana bo ibi locos man. Chiki kuma be, dan gu ponka nana ma liyat. Man na kike nana po ringa doma po ringot belle tik. An mi a buri wang mali kuma tugi nana Mr. Bo ibi locos man ki kome. Ana wachi a boy a yele dong pe kiku mabe cho wachi muse kakumanda umira chwiri gangwa kochi nen pad ana wachi a boy kwonere tim kid meno kono be mada eto ana choka war len len cha lo dan ki kona cha wachi ha a boy kar por ki pigi piga dado wana chir war na chir gangala dira boy mister a poalitu Loro nanga mudun he

Paladina. Kiku mabek an ma ogang paladira boy mister. Hey. Amen ka cho wila wila or ngato mo wila wila or kono. Chi aber kitam en kom madam segi kom ay gwak eno. Hey. Kiku mabe, ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. Hey. Ikar madan na nakir pinga pemer ni anga mer. Ana tu gichi lu penwa ay apoi we. En mama ni kon pe kat wa mata do. Wacha chwini du cho ki mach. Cho oro wanyi komo babu doge nana we tika yato megi dano ki chwini kuja wae ha. A boy kar oye laka dado. Kid bab doga boy ndako kar cha chodo. Eto ana win cho ka meti ki pak magwai kong ngar cha ni nyadundu. Nyakiliri. Yuna yi di chia ana na ki kome. Ana wachi mana yeah boy. Ana wachi lu boy te. Ana ber ki tam ene gwak mama ne. Pia ne cha chi gen mama ne poka poka ne. Pe kar le luak mama ne ene dok chia ona ne a boy. Lu boy te. Ka ko manchi put gen omo pe. Cho wachi muze waka wachi leba chole te ika pe nge yo. Yin pe nge ni diang muti. Ene ye karuke. Ana wachi mana ye.

Perwanwo, jaja lolima wara, jara weyo mami. Kiku mabe karma ogon pala dira boy mister. Hey. Anan ka dako ka nyiri put chibu dega chibu yu mete anan wachi a boy. Aye leave nya boy yu tank tin hey. Gena do tima ila tina mani kuma yang wan ma tika ta maki luoni lop moti. Ano ka chok kuot mot ka ta mati tiri maki luoni chanda. Tiwi mete a kenyo mister. Ha. Genati ye kona genati ye mer ka neno poko kana ni kimecha maki wir ko maki vanish ta kai ming itu ar pan pick deck ne rinyo nyo nyanya gen chaki wan wan mala mal ana wacha boy do e I karma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ka chotu ki chaka logne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma da ta pi no ni kom chao bi chele ko mera mo nya ta pokare ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor kar man dok tuo mo tie la ten chi dok raj do la ten na man kir yan ngo ma dak taw choy ne mer mo ni cho wa ti dak taw wa ti mer mo yat mak lo ne klor kon yin ki pana de ene nan mi na tieno kir ene wa ha a boy ana bere kan ana gine wa kon gen ki de kar man tay bi yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la ten an bana winyo wile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ramo ke la la la mo e cho wa ti muse yin ka ga wa ti lok pe winyo kong de wa ka tel le ga ana wini ka cho che ton le ga mo ma pe ni ruba ruora tu etian jo ma ti ka bi ni kan kan wang ma ti o de man ya ga gu tu ji tu to ale wele wa man me ir ge tek chwin wa ngo ni ngo ni mo ki ga ma rajo o be pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Jang muti ni mo ka riyo na mo ka tella ge ki bi kor ki speri gen ko ro. E. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok ti

0: chunkere wear quaro.
1: Piyum chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: You want long you be do tell ah. Loka kamu pene.
0: Iti winyo or radio.
3: Hey yo Joe Emro. Yun mara ngayo che. Angirang ngayo ko.